0: digan digan len dal neex
1: inshallah
0: jang nak muntu ñak baw yi jang xamal nit ñi ñoy ñan ba bëgg nga xamni tank ko nga alal ko mu jox ci wa ñi jang ndam nga xamne kenn wala solo li way bay li day way ñi def lu gën ñi yor solo lu gën
1: inshallah
0: lol manam tawfiq la kon nak ñi leen di jallu bu baax ci loxtan
1: jerejeuf pa Ousmane Gueye jerejeuf ñu sant ko bu baax Seigneur Ousmane Gueye jang katu fasida 33 976 09 09 Allo Allo Koko amna touti problème ngi koy Allo Allo Allo Allo Allo wa xamna fa mu delu sadde gog kon ñu ngi jéglu bu baax ku baax bismillah
2: salaam
1: aleykum salaam
2: serigne cheikh
1: ku baax koku
2: amar
1: yo kan
2: ndongol daru xodos
1: ya bismillah
2: ñu ziar ba ah ay de yaa fa gan gi mom da melni fuma bëgg di jaar rek ngeen ma jaaral tay
1: jeejeef
2: waaw jang de ni dal mom man d'accord na ci lol fay nañ ni ko né am daanel nak dañ jang na mi dañuy wax jang na mu and ak yar ak tejj ndax li manki rek mo yar de tejj ni waye jang mo mo ne dal
1: defar nit ki
2: waaw defar nit ki
1: bobu la tambale
2: waaw lolou mu wax nak señ bi mom dafa melni tay mom fikir boma dugg ndax yeg go hal joju nga xam day def ala ñu bayiko lolu señ bi modou dara dañ ko wara top
1: inshallah
2: dama ma fa deg ku wax ne señ modou du seje yalla sa borom do ne leeram da xam limu don ba pare bi mu joge nak mu bëgg mu wuti li bëgg don wa xam ni nga don ba nafi wuti li nga bëgg don
1: inshallah
2: wa
1: jaje
2: fay xam nga lolu mu wax ci mburum borom ñaari tur yoy ay ci ko ay tur yu baax ay ku ci ne dañ nga reer ba pare dem ci lolu xam nga ne lolu gogu lolu du defaru
1: day na war
2: waaw nañ jangal gone yi tay yar len yar bu andati tedd
1: man te ñak de
2: jang mu ne baxna man ku tuddu señ cheikh rek damay dal di dikki ci lam waxon ne jang men bonu defay bon
1: jaajeuf waxam deug
2: waaw jang men bonu defay bon kon te dafa am lu xamne dañ koy wax ci men ni diko wax di baye te dafa law andak ñak yar de ñak tedd mo jikko ju yaqku wa jikko ju yaqku mo bari lol fi ne ni andak ñak yar de ñak tedd lol nak du defat doom adam
1: jaajeuf
2: doom adam ak dikkom day rafet mu amul yar amit tedd
1: ma sha Allah
2: man defi ne ni worne Allah sama njobot tay bu ma amon njobot buy dugg ci jang wallahi su joge ci alquran ji ci dar ci université bobu sin mamor mi la ko yu
1: jerejeuf
2: ndax lepp ngi ci
1: jerejeuf
2: xama deg na ci yow nga ne amna ñi jaay pétrole ño xamni ñan yoro ñepp dañ ngeen na wolo diko ba jël ñoon
1: jerejeuf
2: kon lolu señ bi moy nit
1: jerejeuf
2: señ ja deg na dara wax ni doom adam ñepp ay nit lañ waye nit ku nité
1: masha Allah
2: nit ku nité moy yef yi
1: nit day nité
2: jerejeuf señ fa sa mom nak mom mang koy sant dam dila sant yeen wa radio etap yep
1: jerejeuf
2: bayma fer may
1: jerejeuf
2: neko bay sar nuyu na la rek
1: bay sar jerejeuf nuyu wa daru khudus bay sar ngi nuyu señ Oussa Basirulo sona nafi satulo ñu jël ben auditeur yekati jotaay bi 33 976 09 09 ku bax bismillah
3: assalamu alaykum warahmatullah
1: alaykum salaam warahmatullah
3: lay
1: ko yaw sama waji
3: ni gar baax
1: na nga def
3: ni sante alhamdullilah
1: bismillah
3: yaa sun fall baax
1: ngay deg wa
3: amat na solo ni ci waxtan yepp rek lepp jarign ba kon nak yalla nango jarign ñoo te mo tabbi ci nopi ñoo yi nopi yo mara tab amna solo trop ndax lepp ay fatu la ci tambli ga ba ci mujju rek lepp am solo kon nak yalla nango jarign ñoo ñepp rek pour manam ni ñu dindé ko xam rek ci loy bobu ci yalla nga jëm mom amna solo torop muy ziar mbolam ni dim ko
1: rek amen way
3: amna kom kaddi señ bi mom li rek mo ci am solo bu joggé rek ci ñël ben manam ñi nga xamanteni ci non la ko politiciens di défé bu discours joggé ak man di joggé

0: magasin Touba Bellel Makatol Mukarama ñoo ñaanal Serigne Mustapha mu Serigne Abdoulah Hadj mu yagg fi lool ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
1: Mam Gor Ñang Taximan nek ci Marso Kass ci sareet yi talibu bes fa ñu taxaw mo leen di yeggal ne dafa réeral ay PS am PS nak bokku na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko réeral ci bisub magalu Dar Salam gi fa sareeti talibu bes ci taxaw ci Marso Kass mom Mam Gor Ñang mi nga xamne taximan la mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga PS am yoy nga xamne dafa réer nga woko ci 66 635 47 51 wala nga wote ci 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio IKAP FM boko indé dina ci jot inshallah jere ngeen jëf mbokk yi communiqué bi mi ngi bayé ko ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende jëm ci am route muñu amal aljuma bi ñu deugmal di fu kifan ak juroom ci wéru mai ci sam tole Alrabay Cheikh Ahmadou Ndoumbé mi di ci wo mbokk juul yépp rawat na mbokk talibé yi nekk ci région de Djourbel doré ko ci wa Touba wa Mbacké wa AV Daru Khafour, Kër Ibra Yassine, Tawa, Fourou Mbacké, Kër Atim, Sam, Mboudien, Kër Mor Thiama, Kër Soulay, Kër Mar, Kër Mabali, Wa Nyangen, Wa Narga, Wa Ngal, Wa Ngeran Sérir, Wa Ngeran Wolof, Njuman, Kër Ardo, Daru Nahim, Wa Dagga, Wa Gowan, Wa Dey Sambu, Wa Anen, Wa Dendey. Ñom ñep ñi ngi leen ci wo mu di am rooj mu ñi amal ca sam aljuma bi ñu demal di fukki fan ak juroom ci wéru mai kuy ñew nak na nga indalé sey jumtuway muy tori Alrabay Cheikh Ahmadou Ndoumbé Mbacké ca sam gude yeen wa Touba nak départ bi fi ci kër Serigne Touba gi nekk ci Daru Manan ci garage bu ñëkk bi gude wa Mbacké départ bi ci jumaay Mbacké xewar lay doon aljuma bu ñu xeye inshallah kep ku fay ñew na nga indalé sey jumtuway muy tori Alrabay Cheikh Ahmadou Ndoumbé aljuma bi ñu deggal la depp ak fukki fan ak juroom ci wéru mai ñi ci wo ñepp kep ku deg communiqué bi moy sa woté
2: Touba ca kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yo mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeeng ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam mi wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéy Orange Money la Touba ci kanam muy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: mesrak mi abi jaay khair man aba wajal ilahi maskani Touba ba mislasmi abi jaay khair man aba
4: yasir lahum bi lasi tasara
5: bokki maktabatu serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté rek juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappandina ci barap ba seen jëwriñ di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage rar de mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdoulah Hadj mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Diakhaté Kamilu Serigne Alaji Mbacké Kamilu Daru Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam xaj Samia ak Yassine diwanu Khassida banunu ko xel Daru Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam ji di serigne abdourahman mbake de nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdou rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci moro
6: groupe de communication université cheikh ahmed bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
7: mat matna bay ci rew
8: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj burombe abdom da ko sukkal
9: de nga walam yaay di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki batam
10: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
8: walam yaay dane yaay ne gam loxo du ko genn
10: ya sa xottiku guddal sa goñ la
11: walam yaay neena jenu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
12: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
13: olof jaay neen fetal guma fekke saxam tuyam duma jaxal
14: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
15: ci bëgg sa mboros baax bala nga tambli osal woñ bi
16: la bar wol namp boy bajant
17: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
18: olof jaay neena sey du bubbu ba fa la neex su misan
19: tak takal mbop baxalutung bana
20: lu dé bu na be xeñ buñ ko sulut
21: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
22: olof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momako gën muy ben daan ngay re
23: olof be da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
24: jaay da wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
25: olof jaay neena ni mëna ko to amuñu baam
26: olof jaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
27: olof jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
28: olof jaay neena fini fese te dafa jey gurum
29: waaw di wax ni olof jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc
30: atub gaynde forlu tef
31: ku yel ñay bu ñewé ci deg
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziaré di jittal ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha makki khalif sen ral de mourid di ko ñaanal di ñaan jabar cheikh ahmed bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid makki ibnu mam jerno ibrahim makki khalifa daru muhti nuyu serigne mamour makki serigne mahamoud murtada di ziar baax serigne tanko makki mom serigne mahamoud murtada ma ngi nuyu serigne assane katchou touba ndiliki soxna ma far soron fi ci keur serigne tanko di nuyu soxna paul sylla fi ci keur serigne murtada mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxu ci and ak seen mbokk abdullah hassan nuyu bek ziar bu jitele jeeru keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne bab sayer mbay demé ne nuyu nañu ñepp ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi assalamu alaykum
32: wa alaykum salaam wa rahmatullah
10: akay trek fay wote
32: mahamadou cheikh ndam
10: wa ñu lay nuyu baax gëna bi nga wañi radio bi nga dendal
32: yabal ñu lay nuyu ziar nuyu bay bolé
10: radio bi nga dendal wañi ko radio bi bismillah waaw koku genn nañu jël keneen di ñaan koy dugg mo wañi radio bi nga dendal ñu jël keneen ki joxe kaddu tay gi radio ikap fm 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ñu jël ko
32: assalamu alaykum
10: wa bismillah
32: ya abdullah
10: touré fay woté
32: salna la
10: ñi ngi santu baax
32: alhamdullah
10: touré fay woté
32: dégg dé dé ki allo
10: wa wax ra yow lañu dégglu touré fay woté
32: omar sall daru salam
10: wa bismillah señ omar pan ban nga bëgg joxe
32: ñoo ngi leen nuyu dina sant tay siaré man yu fi nekk borom xéel sel yépp allo ñaa dafa wax né allo
10: waxal rek waxal yow
32: olof jaay dafa wax ne naw mag bakane lay dakal selu naw mak bakkan ya lay dak aw seul
10: baana jerejeuf
32: wa
10: bakay jerejeuf señ Omar Sall mom don wote fi ci Daru Salam mune naw mak bakkan ya lay dak aw seul assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah ala wabarakatuh cheikh abdou maam bi ngi lay ziaré
10: maa ngi lay fay bu baax imam di nuyu wa touba daru salam
0: maa ngi lay ziaré bu baax di rafet wati radio bi leer jumu leer lol tay ñong di jaajeufal ndax technicien dafa metti bolé ko du yoré bi ziar nga bolé ko lolou metti la deug yi bu ndaw motax fuñ tollu war nañ di la ñaanal mu waxuma la kenti kenti nak mag ni lolou sax rek lenen la waye war nañ di la ñaanal diko fatali nit ñi ñu bayyi la xel bu baax di la dolé ñaanal waw bu fekke yang digg ñongi dil gëna ci xéere bay xatte wa di xéer suñu mama dañ tax mu bëgguna dugg te yalla duggul ko di xéer mag ñepp nak wax na deug naw mag de mom dana dakke selliya lolou mom tax ko dakay lolou ñax fofu cëndiku naw mag dana ko lolou ñuy waxe lolou wat wat dana ko dakke kuko jégué wa kuko jégué mat fuk meta rek mo la fofu nga randu selli naw mag wa dana ko dakke ndey dina ko dakke
10: imam
0: ko wotandi ko rek mo sori ko
10: imam
0: kon dina bëgg namp wala mu bëgg rek dara bu ko jëgé rek woné ko wuf rek na sori
10: imam bi
0: waaw
10: lan mo wotale foftandiko ak fasaxandiko
0: foftandiko nak ak foftandiko li watu nak wote nañ foftandiko li watu ndey beep nepp layu di bombe yaram bi yaram wo mu bombu nak mom moy melne luy foutandiko way fekk na yaram wamay bomb nak mo koy def foutandiko bi nak mom ki bi nak di def nak mom ci gimin ci la koy defé gimin gi bakkan yi lay wal bu am doole bu ko walé wal bu am doole nak rek boko dan fukk meter fofu ci mom dang ko den lol la wuté ak be mom ci rek lay beegu diko warang noni muy barale warang gi nak bombé bobu nak mom fo man ni te djegge ko rek da nga xamne amna lu ne fi budé guddi la gissoko wala yoy da nga na tek taxaw ba xam limu don bu hekké deugër do bop nak budé ñew ci sa kaw bu wékante ne lu ñuul li la mo bokay bo deugër bop rek mu yex ci mu ñew ci sa kaw bo yoro loy niti lampe lay bañ bo yor lampe leer mu ñew ci sa kaw yar yoy mom da koy def lool nak limu mëna bijji bari na liñ ci mëna tek do bari na moy lepp lo xamantene kilifa dana ko fegu te yar njabot ga ci nam ko wara yar bu koy xole wala mu joxagn ko wala mu gindi ko rek xale ba dana xam ne li kat dañ ko koy digal wala li dañ ko koy ay waye dem nak ba su rek na wagniko lolu mom boko ci yar mom bo yare nit ki day xam li ngi koy wax ndax amna genn kilifa go xamantene dafa ñewoon ci dëkk yalla da dëkk sax sonu won nak yalla dogal mu ñew di nuyo ci te kilifa bu mag la do am je nak ndik fi kilifa ga wacce ci auto bi ab bante diko tutal ci gannaaw kilifa gi kilifa ga bayyi ba wax ci yag mu ne ko kilifa gi ñu jabo day des ko yar ndax bokoy yeru kat njabot mom dana la yarlu da bu fekkon cene du won ni nga nek kilifa tay tam def ko taw dama ñu fenen bu may dem dina ko yob gané def ko yar moy gëdd da bobu ëlé torus té nga siggi da nga yar sa njabot non nga xiar ñep assalamu alaykum wa rahmatullah
10: jërëjëf ñi ngi lay sant imam bey té bu saax xamna lima koy laaj du ko jot teggu baax ba bañ ko teyal ci antenne bi salaamaleykum Salaam alaykum.
1: Salaam wa rahmatullah.
10: Ok, tout le monde peut voter.
1: Mbaye Niang Baba.
10: Diadjar Serigne Mbaye, bismillah.
1: Salam. Ay bu lay dogu jiddu mom barmol lay don ñu ko day wax barmol nak bu dogu jiddu bo jégué nday ja mom bu né fof ta bo de wut de jën ba ceytu wax lu koy daw diko daw fof ak fof tan diko nak dañu bu ko daw fof tan diko jaar nak lay def mom itam day lamu bop ba ki bu bom na yaram we nak loolu moy def fof ay du ci giriñ tak nak bakkan la koy def lolu nak mo leen ci tinki kilifa go xamantene bi ak njabotam dañ ko jégué mu bañ ab yar dal leen mu defé ko lamine bu ko dé nak bo dé ndaw lu amum xel da nga koy dal di soti bu ndaw lu amum xel nak yar ba cey top ago it nak nonu nawi bu po tangi ko selu ndaw te deug bi jeen bay ñew bi jeen ba ñew nak mom bu wa tan ndaw kon nak lo rek lam gis ci kaddu mom lañ ci mëna tontu ñu ngi fi ara ñepp tay baal wax ci ñepp tay baal ak ñepp
10: jerejeuf ñi ngi lay sante serigne mbay ñang nek fofu ci babulo di nuyu wa babulo yépp ma leen jëli keneen 33 966 0909 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam mag ni ba soxna ma bu samba ki tamba mom alaaji fall fi ci toba surah salam alaykum
2: salam alaykum
10: alaykum salam
2: Serigne Abdoulaye
10: ma ngi lay ziaré Bah Ndiaye ana wa koki
2: to ngi lay ni di la ziar
10: jerejeuf ndiaye
2: xamna retour bi febal non xawna febal lol
10: wang deug gay
2: ñoo ngi nuyu auditeur yépp gën ziar di len ñaanal jamm
10: Allahumma amin
2: di Serigne Mbaye Niang Babalo borom ganar koy nuyu di ko ziar ndongal daru Kudus agwa mbacke yep bayu non magat ñang mang fofu ci cornice daara ñing leen jaar ñep xamna nonu baat bi joge dama ma sa deg ku melni alin sal mu ne sikkim bax na ci borom keur bayu sepp sikkim mu sekk non leena heure bo ci jappé rek ne moytuma boko waxe ki nga yelif rek dana xam ne ki amna lum nar wala lum bëgg ci yow lol dal la wax na ci kim dal ci walu fuftandik bobu borom kër gi warna yarru luñ ko ragalé lo xamne bu ci jappé rek ñu xamne jaaxal amu ci ngi ziar ñep dëm jaajeufal retour nak awma ci dara
10: jërëjëf jërëjëf señ Talla Ndiaye ma nga fokk ci kokki ñi ngi lay sant ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof ñoo ki joxe kaddu gi nak li la wax
3: naw mak bakkan yalay dakk aw sëllu
4: mat matna bay ci rew
3: Allah yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko
4: naw mat bakkan yalay dakk aw teul
1: de nga walam jaay di wax ne salaax bukki bet gunt bant lukki batam
10: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
3: Allah jaay dane jaay ne gam loxo duko genn
10: ya sab xot
2: assalamu alaykum
10: Cheikh
2: Abdoulaye ma ngi lay nuyu
10: wa koy serigne ci di bahadat ma ngi lay ziaru
2: baax do ci liggey baaxa baax
10: jerejeuf fal
2: di nuyu kilifi fi jotta jaar yépp di nuyu équipe rédaction bu ikap bi nga andal ci liggéey bi
10: ñi ngi lay fay
2: mu ni nagu mak bakkan ya lay daxé aw sul
10: ci lu wër
2: waaw Cheikh Abdoulaye baat bi ñëw na ci waxtom dé
10: aja kon ñëwul ci léral bi
2: waye Cheikh Abdoulaye ba xam nga ni aw nak ku man di dax ku ne rek maam so tudé ñaré rek mu taxaw waaw nak fi do lu mu soxor même bu daxé xalé sa bu xalé bi daawé yow teudal ñaré rek
5: yow te dal ñar waye bo teude nak ma am sok noy dang koy poñe maam da ngay mel ko baña noy rek ngay teude ñar rek bo teude ñar rek mom day da taxaw da day baye waaw xamna lolu mu barna ño xamni baye wuñ ko ci xel mu way nak mom lum soxal soxal bu la daxé jëru ngay daw di togi da bo dawé di top togi dalay dé yow nga teude ñar rek teudal ñar rek
6: kon dal
5: teude ñar rek melal lu baña noy rek
6: kon señ sidi
5: ah
6: kon ñu dëkk ci wétu dalal gi war nañu jàng ñar rek
5: no bu la daxé xam nga fi ñu am ño xamné bu leen nak daxé ñom dañ tok yoon yi di daw rek
6: wa mo tax mané war nañu jàng ñaret bu fekk bo rewé kum dakk rek nga né ñaret
5: wa légui nak bu yow bo ñëwé fekké yow xabo ci giu dal bu la daxé rek yow teudal rek
6: mënal
5: ni teud ñaret rek ci kaw yoon yi rek waye bu noy nak
6: yo koy suma noppé lol lay jàngi ñaret di du jàng
5: ñi rafetul liggéey bu baaxa baax di nuyu wa bax daal de ak wa daaru manan gep di nuyu baye daal ci su bobu ci xeyra di nuyu njabotu baykat sam kat ak njabot bi dëkk ci frontière yi ak sama mbokk Martin Abdoulaye ak Bara Ban yépp diaxablat yalla na yalla doli surtout rek
6: amin fall jerejeuf bay morgue dem len jangi ñaret bay cheikh kan xolé na xalé ñu jangi ñaret kan ko ci nek yow de jangal ñepot gi ñaret lol dafa bax nak sut ma demone magal tuwa gi sa tuwa yep ko wara jangi salam alaykum
7: wa alaykum salam
6: ñi ngi lay nuyu top dam serigne
7: bab do sal
6: ana wa guy mbam
7: ñi ci jam
6: wa kay top
7: yalla nga yag kay ci ci lay bu yagal de du mag bepp julit ñu koy di waxtan mu ne nago mag bakane da xissel wax na deug de way dama rak nak ñu ñu seul ndax li ëpp ci aw ñu di ko nak ne fofu ñu sori ko nak ngat manam fu ngana dal ci mom ñu bax man xéti aw ci suma dal wala ko musale nga am xam xam may mu sori ko bo amul xam xam bu tuñu wat ak neneen moy dafa bëgg kenn ko ci nek bu fekke jëwone nga ngay wax sey wa kër bala gëna ñu ndax ne bu fekke amna noy wax ak ñoom sa bëggal ñëwé tok man nga taw gën ci neeb bi waxagum ci ay bëss boko xolé ko xam li nga wax manam fekkal dal autisme dal manam kenn ku ci nekkal mom ta wo yoré jëwone mom del faxe ba bol wax mu to ga xam manam ni ba jox mu to ga xam do babu da ngay da yar bo xamni ba taa bu gën ñëwé tok nga bëgg wax ak mom ne ko may ma wala ayul ko ndax wala loko bëgg wax boko xol ma ko mu xam liko wax bu fekke ku deg wala lu nang ci ñu bokkara ji yef soxna ndjay jëm mom yalla ko yalla may jëm ak soxna mi jël ak noko xige dem ma to lañu ko yalla bol
6: jerejeuf koku moy serigne dam top mi doon wote ci guy mbam ñu ngi wa guy mbam salam alaykum
8: serigne abdullah
6: wa ñu ngi
8: ziaré naara
6: yalla nako suñu borom nangu koku
8: abdullah an di wate me salam am ball di ñu di ziaré di ziaré ya xam yépp
6: serigne abdullah an ana wa mesra
8: naana ci ci di ko la ban mo ndoya kan da jangi da sami won xamna
6: okay
8: ni baade am so ak ko jox baad
6: mom kay ni mo wax rek boko degi rek xamne ko at ñaret la
8: ndax nak de daan dak doom ji non ko alter yi wax rek na da na fofu ne fofu rek doom ji lay daw waye doom ji amna nu muy dakke ndey jeul namuy dakke ndey jeul nak lay laaj doomit amna nu muy dakke ndey jeul lañ koy defal bamuy dakke ndey jeul da na ma ngi koy laaj batay
6: kon dom dina da xam lay
8: xamna o ma retour nak dina ñaan ak guddu fan ko and ak
6: jerejeuf tay ñaxal na ma dañu jëli keneen ba xam 33 966 0909 radio IGAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di wax wala ngeen jand ak seen mbokk Abdoulaye Sall radio IGAP FM xamna war nañu xol retour bi wax
9: borom xel da koy wattu
11: Allah ngey do wax ne nak bu dul bo jamé so bu wess
6: salam alaykum
12: wa alaykum salam
6: ñi ngi lay nuyu gayri dial cheikh baye serigne
12: da way wopp ci
6: rasulallah
12: yalla ñu fam jamm
6: allah amin
12: wala ma def da dama jëk nuyu serigne baye sadda ak serigne bobu ci kokki serigne tara ndjay ak serigne wi dial moma dan wote fofé ci ndogal ci dial sek ñu ñaanal ñepp jamm baat bi am solo lool te itam yow na dafa mel ne dama dégg nga ne da ngay jàngi ñaret
6: ah ni ko waaji waxe kay te magul tubaa gi dëmmal moom jar na jàngi ñaret
12: moom
13: la wax de wol ben de
14: hmm
13: wol ben de ñaar la wax de
14: aha na ñaret ñaret
13: ñaret nem
14: ah da nga ñaret ne nem
13: ne nem do noy lo la wax de
14: xam nga nak serigne daari kon war nañu jog jangal dongi ñaret de ñepp talal
13: ak nem ñaar la wax dene bo en bo na ñaar da ngay baye noy baña noy
14: nem ji dem baadu yag mo
13: way motax ma la yalla bubu la fek nga do ko son
14: waaw kay tay tan nak baña yakam taxo di xaar rek
13: man nak wala ma ñew ci tekki baat bi
14: hmm
13: dama yandi sama boss
14: ah da nga am bo dencion
13: waaw non day dañ la jangalon inna ahtayna kal kaw rabb yalla sarafa salli rabbika wan hari inasaane ko inasaane aka hoole terit rabb ko jek bu ko te kaw ni baage fo rek dam
14: xana bobu day fet koku jang bu nopi nak xaw ko sori
13: waaw do ngay ba ngay daw diko wax
14: waaw ma lay fek mu jang xam nga bari ci ñoo
13: xam day fek mu jang ba ñoo ñoo xamantene jang ñu ali wacce lijeenti nañ ba jang ni ñi defal portable
14: waaw
13: kon nak buñ ci gor gor ci ina tane kal kaw sa rek dina jappale
14: alquran kay dafa jëfegul sam ngay xana ñiko kiwul ñoko deful yitta rek way
13: seigne blat lolu jangale mo am solo la ci xoot ma ngi xiyara sama roy wal bay cheikh kan
14: donc
13: way blat nak lu mu doon momin la rek lay li gentene ba lama baxo won ba legi bayiwuko
14: muy lan
13: on mo def fof tandiku
14: xam nga dama laaj leg imam bi waye dañu dess digënté dama ko laaj digënté fouf tandiko ak fasax ndiko dama len dégg ñu len di wax xamiwuma len
13: fouf tandiko day génné
14: ah
13: asax ndiko day duggal
14: wa koy li la bëggoon mu leer ci yalla
13: nga fouf tandiko bobu amna ko dugg legi nit sax da ci daw day jibu nak rek mu na fouf nga bërt
14: legu
13: donte xamut nak sax day tit
14: lu waral nagu di def lolou
13: da na moytul
14: xana ko moytul xana ko nagu soxoro koy def wala nagu hep rek
13: wu soxot nak mo koy def wonar lo xamantene gënut ci kimu yakkar dafa ko def ay do teb rek songu ko xana xamone deug deug deug bette do walu ko am jëm ko dekké nit ki mom wor du bette bette mom ci len rek lu bax muy nara defal nit njek bette ko waye di bette nit di ko toroxal ak di bette nit nara jamar lo mom te beug xex ak nit bette ko yoyep yi ragal la kon jigen ñi dox di soore seen wiji wuji ak seen borom keur di len bette dañ ko warale ma nga ñew defarul mo wacc di jakarlo dama jara ko wax tay dina Omar ba mu alo ba beug gene dret am ko lajeen koko ne ko xaaral ba ma tour ndox bo nop di yegal taw parce que jël sama jari ni ga carlo monako maynalako bo mu touré ndox top rek baña djuk fekk tour ndox dafa japp rek monako yeyanga ne monako bala ma yegal sama bo si dama la seenu fenn ci tour yi yeb ale dadi gif sayyidna ma go bodo na gudulit mu dadi gif dadi dem ne ko am nga sax budi wala lima joxe sama carte ba nopi kon nga xam bu jekk kaddu lañ daan xamé gor légui nak ah seet jëf bi mo gëna woor bar na ñoy dakk ci kaddu day dal woor
14: lé kon comme bu jekk ba gor ñu kan xam ci kaddu légui bu dem bi jamo tollu fi ñu xamé gor mom
13: jëf rek
14: ah
13: jëf rek ay kaddu gi mom bar na ko lo koy wax tu doon kilafa gu mak dalam la wax tous nañu ko ci waxu mala defuko ndax wax def ko yalla la neex seigne cheikh mbake ko xol yalla ko yalla fer waye wax li nga neurut da bari legi ño xamna ay kilifa lañu tan koy def kon loola day doon roy kay ba xew ci jamono legi nak momu nak mom mo leewon fexena ba recc ko non nak len amone muy sun kaddu bu jekk mom la mag daan def signature gor mom la daan signature xana bam rëcc ñu ñuy roy leneen lo xamne duñ jëru lu musiba té lu ñëw nak né tok no na xép ko né amul solo
14: wa légui mag ñi nga xamne ñak nañ seenu kaddu lu leen ko xañ
13: loolu ma la wax di bàyyi ay benn benn muy rot. léegi ñi nga xamante ne danoo na ci dëkk sëñ Touba bi sëñ bi aaye fi cori pantlo ak yenn gàtt yi seen doom ñu la ko ko solal di ko ko solal muy génn ci mbedd yi di dem ci marché bi dem fépp ba doon ab njege maar xool ba loolu rekk nekk ci ñu bëgg ko aaye nu muy sotee noonu lay rëccee par benn benn yenn feet seetaan yu nga xam ne moomu nu ko nu koy bàyyi ci seen biir yenn wax yi nga xam ne jaaduwut nit wax ba noppi mu dégg di ndey doom déglu ko ba noppi ne ko loolu amut wala muy bàyyi doom déglu ko bam noppi mu ne amut yooyu yëpp dañ koo jéggaani. léegi nag bu fekkee dañ koy bàyyi ndànk ndànk day rëcc fi mu nekk nii ñu bëri seen ndey ji leen jur duñ ko ne yaay diw rek lañuy wax ci turu lañuy jaar ñu koy bàyyi nag bu xasee ba nekk si.
14: xam nga léegi sax nit ki mën naa wooye yaayam di ko jur mën naa jaar ci tur bi rek te du tax mukk sax moo manque ko respect waaye da nga gis koo xam ne itam yaay lay wax wala papa lay wax wala bàyyi lay wax waaye du tax mu jox leen cër ndax day mel ne kon foofa woote ba ñaare dañu wax ne taw ba ci boppam moom mooy tax ñu bëri ñu topp ci moom di wootee noonu.
13: dëgg la waaye man li ma bëgg a wax foofu mooy maanaam li ñu bëgg wàcc suñ mbatit ni mooy nga ne ni jaay ñu xam ne luy ni jaay ñu ne mooy rek yaay wala magi yaay li ñu jaay jeex na tontoo la ñuy wax bàyyi jeex na sama gi bàyyi sarake bàyyi jeex na maam waxatuñ ko loolu laa bëgg xam ne loolu moom nag moom bàyyi wut.
14: ah di garaaw garaawlu daal ay toos ay
13: yi peer léegi nag moom ma nga foofu ne woon ca fuuf sa dugub ba léegi rek fa nag woo gis rek bu naree dara rek na fiif nu nit nag naganu gën a mat képp koo xamante ne nag bokk nga ca loolu rek yaa nga ca képp koo xamante ne bokkoo ca taxoo may wax waaye ku bàyyi la woon jënde ko leneen lu la dul jëriñ lu dul dina yàqal nag moom dem na bala.
14: xam nga tey ji ne damay gis bu fekk ne nit mooy fuftandiku dañ naan dafa soxor wala dafa siis
13: waaw
14: xanaa ko nit dem fuftandiku boppam
13: nag moomu kat ca soxor la jëm saa yoo ko defee gee nar na ñoom.
14: kon kii nit bu mu jël foofu ci jukkay nag boobu
13: déedéet jël jukkay nag loola day baaxu maamam bàyyiwu ko ba nëga ni moom lañ koy xamee ne bu ko defee rek ñu moytu ko. kon nit ki nag war naa fexe ba njabootam gi mu jëmbat ñoom ay jikko yoo xam ne bis boo xamante ne sëriñam ñëw na bu koy nuyu na mu koy nuyoo doom ne dañ koy def waaye da ngay gis koo xam ne day woo ak njabootam kii sëñ Fall laa ko tudde kii sëñ Diw laa ko tudde kii sëñ Diw laa ko tudde ñu yegg si ok waa ko sa jotal àggal tur sukkal sa jotal waaw bu fekkoon xam nañ ko balaa muy ñëw ginnaaw moom lan nu xamee muy wormaal kilifa buñ xamoon nañuy wormaale kilifa laata kilifa ñëw kon nag wa dunu tale waaye ginnaaw soo nañ njaboot xamuñu ko
14: trondoyu
13: mujj yi moom doomam xam na ko
14: wuy ma
13: ay fukkandikoo doom ja daw
14: dama ne trondoyu mujj yi moom bàyyi ba sëriñ buñ ci tuddee doom ngay saytu ba xam tur bañ ko tuddee ñu ngi koy woowee mbéen ndax léegi gars yi wootetñu tur yooyu de gis nga ndaam gi ba fi ñëwee ay kappar nguy fekk ak ay mbay ndokok ay liiru jaanak ay mbott baayok tur yooyu rena gars yi yàq nañ tur yi bu yàgg jërëjëf sant naa la.
13: waaw ma ne day am solo lool nag ñu faral di andi yu mel nii li ma doon bëgg wax sa bàyyi laa rëcc ne wut.
14: waaw rëcc bàyyil ba suba
13: maa ngi ko wër ñaa baa soo waaye xam naa daa woo ci suuf.
14: jërëjëf incha allah
13: jërëjëf lu waay la boppam.
14: jërëjëf Baye Cheikh Gueye Ridiane mi ngi wote ca Daru Tanjil ñu ngi koy nuyu baax ñu nuyu waa Daru Tanjil. asalaamaaleykum.
15: waaleykum salaam wa rahmatulah.
14: Serigne Samba Tall mi ngi lay nuyu.
15: Feb laat
14: ana waa Touba
15: Bétou. ngi lay nuyu di la ziar baax.
14: jërëjëf Tall
15: di nuyu képp ku ne asalaamaaleykum laa ilaha illallah waa Cheikh Anna Mouhamadou rasulillah di jox niñ bokkal liggéey bi yépp seenu siyaare mu ngi koy teg ci loxoom Baye Cheikh Gueye Ridiane bëgg fàllu ñoo ko bokk ba di nuyu waa Bido waa Njabot di waxtaane waa suñ laat loolu mu wax de lu wér la ndax nag moom fuuftandiku lay dàqee sën dama dégg léegi nag ku ni wu ndaw wa moom lu ñu lu muy dàqee yaay ja
14: waaw
15: suñ jum la koy dàq suñ jum
16: am nga seuf lat bu nak day leg leg day nampal nampal bañ bëgg mu féral
17: waaw
16: té du féral bu ko défé nak dañuy wut ay bant sot ko sot bu sew kala jaané ko def ko ñent wala juroom ben wala ñett am nañ ko def nak ba mu gala jaanu ñu def ko ci nuddu bakkan bi am nañ nuñ koy liggéeyé ba nga xamni ci ak dindi wuñ ko do dañ bu bëggé namp fi yaaji nak
17: da koy jëm
16: bant yoy ñoy jëm yaaji mu daldi daw kon nagu ndaw suñjum lay daké ndayam waye nagu mag nak mom fuuf tandiko lay daké doom
17: ji kon dañuy dakante ñom ñaar
16: waaw xam nga bu fekente ni ni manam nagu ndaw wi mom
17: fofu
16: ta dak nday ji waye borom nagu ndaw wi mo bëgg ndaw wi féral
17: okay
16: waaw kon nonu lay démé su ko defé que man nima gissé baat bi moy nit mom manam xam xam wala am am wala doolé ndax dañu wax ni magatum jinné mo giss amna ngelojo jomal goné kon mak faawu yalla may ko xam xam wala mu may ko am am wala doolé wala ay pexé su ko defé nak su ko goné gi bëggé sooru da ko nan yam ma fi té bu boba mak ñi xam mak ma nak dañ nan ko defal ci ki ndank luko moy laax dana la laax
17: té gis nga Seigne Samba
16: duré
17: amna ci yenn ci mag ñi ño xamné seen kër nañu yaré seeni xalé mo ci xolin lañ leen di yaré ci xolin lañ leen di yaré manam tay ji Samba Tall bu yéré ak njabotam ñu nekk ci kërëm Baye Cheikh Gueye Dial ñew am lu bëgg wax ak mom bu bëgge dakk xalé alik mo leen dem le ma xam lu leen di xolé rek kenn ku nekk jël la nga wara dem genn ndank dem baye fa kon mag ñi kon batay amna ci ño xamna ñi ngi yar seen jëbot ñeen wara yaata duñ ci boole wax ju bari
16: wa xam nga mag ñi dañoo yaru woon ba noppi doga yare ndax ci ngay yar seen blaat dang ko wara gëna yaru tay dañ daan waxtaan ak seen jëbot te li ëpp ci seenu yar ñom dañ ko daan jëf rek jëbot gi diko gis li ci def ñu di leen ko wax bu ko defé bo yaré sa doom diko wax bu nit ñëwé ni ngay def suma waxé ni suma xolé li na nga xamni nangam la gona gi day dem ba xam ko tay do ko wax mukk lo xamni na ro ko def do wax lo xamni bëggo ëlëk mu wax ko ci kanamam nga xamni moy éducation de base ni nga bëgg gona gi mel ko nga mel ko ba nopi du ko rek gore gogou danaka sax li mag di ñew nga daan ko defal li du bari ndax bu mag ñewé day fekk boba mom mu xam la mu wara def ba nopi soxna yi dañ leen ci daan yar ba nga xamni amna genn kilifa neena man sama soxna bu ma mësa am gan duma ko wax defal nangam bu xolé gan gi rek day xam li war ci mom bona yet non lañ daan def waye nak yero sa dom ba benn bis rek nga bëgg mu yaru comme koku neewal ci kilifa gi lolu dafa amul solo wala nga bëgg yar sa dom ba paré té yow yaru wo ndax kuñu yaru bis bu amé dom dom je yaru day jafé ndax dafa du fekk yar kon lu bare ñing koy ji ndaw ñi fekk tamit mag ñi ci la ndax mag mu yaru ndaw lu mu nekkalit yaru du ko yomb kon suñu la dal xamna da am ñu nekk suñu gënaaw
17: jërëjëf
16: sa way bala nga yaru dal bala nga yaré dal yaru ba nopi baax na ci
17: jërëjëf ñi ngi lay sant Seigne Samba Tall mo ngi ko déca bëddu ñu dem jëli gënën 33 966 0909 radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxe wala ngeen ci and ak seen bokk Abdou Lakhat Sall ma ngi ni soxna ma ay mbacki dende mom Seigne Mohamadou Mourta da fi ci bassin Seigne Mourla assalamu alaykum
18: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi Abdou Lakhat ma ngi lay nuyu te di la ñaanal jàmm
17: waaké ñi ngi lay nuyu baax ci nuyu wa Touba Daru Khoudous yépp
18: ñepp ngi lay fay te di la ñaanal jàmm yalla ñepp am jàmm ci Abdou Lakhat ma ngi siaré ma ngi ci xel yi sel yépp di siaré bu baax Seigne Samba Tall mom waaye xam nga mag ñi njëkk ñe ak magi léegi dañu bokkul jabar ji dafa mel ne da soppeeku waaye la woon ba léegi mi ngi gone bu njëkk nañ ko daan yare ci néeg bu lu ma sànna xew rek ñoom fekk nañ am nañ xam nañ la nañ ca war a këfi ne ndax mag bu ma saan jóge feneen ci këram ñu kër maanaam ab nawleem mag mu jóge ci këram ñëw ci geneen kër fekk ko meneen mag mu ngi siyaare boo fekkee ay gone néeg noonu daanan nekk ci benn néeg di fa jàng fi nuy jàngal nekk ci biir néeg
19: dan mat ablim la dan doon waye bu gann ma san salam aleikum rek bu nu xole mom ci bopam rek da nan daldi xamna wé def ndax am nan ruqu bu nga xamne ci bu gat ñewé te demagul bu nu xole xol buntu bobé fa jëm rek lu nepp dañuy jall jall ci buntu bobé dal dem ci ruqu ba ñi tok difa jang ba bo gat ngay def lolu aw xolir na amna no xamne ni itam da koy photo so bu nu nekké ci ginnaw bu photo so ben yoon amna kenn kuy jox bu photo so ñaar yoon nak batay amna kenen ku manam lu man ñaari day ñew ba defé bu kenn ku ne mu wax la lu tax mu wol waye mag ñi duñ daan yare yarin wu nga xamé wi comme noni nak wi di def nak bu fuufte diko doom je pour dakh ko amna lu tax waye bu mag itam amna nu muy xolé gore gëna na xam la tax mu xol ndax gën da na ko ñew da lu tax nu genn ndax duñ nako tax xam nga mag ñi dañ daan taxé ci ay wax di la tax ci bëtt nu ne dañ la da nañ ko def da na wax ni kessé rek am no xane ni manam dañ koy def waye gore légui yi bo leen xolé ñu ne lo may xol han wala nga da ngay wax jeharam wala nga bu abi yer ñu doora xam la ngay wax dañu leena yeruto waye mag ñi mom dañ daan yare
17: señ bari
19: yar bo wu da nekkon ñom ndax non luñu magge
17: señ bari
19: bak
17: lool amna ci magi nak yenn say nga gis mag bo xamne day nekk ci barab bo xamne xeyna sax mi ngi melna tay yow mi mo bokk ak yow auto am ko xamne sa telephone lay yott wala sa poste lay yott man nako gis de waye man na def ay systeme xol yo xamne yow luma lay gëndi xol yow danaka da ngay melni da ngay fay xol bi xam nga mag momi tam amutum xel waye am na bo xol rek am na noy def da ngay xamne yow am na lo indi signal kon du goni dong de am na ci mag yu yewul de
19: am na ci kay am na waye lepp ci yaril rek
17: ah kon ñoo ci ndaw la
19: war yar bo manam ko na gi da koy bo demé bay xamné da koy magalé waye mang bok nga xamanteni moko wara yar yeru ko ci ak ndaw ba mu mag ci nono mu mel loluy ñuy wax naan fulu ku ci bañ dam do djublé fofu lay tambalé fulu mom ku koy def da ngay fekk bant bu toy nga duggal ko ci ab tal bobé nak mo yar bi boko ci duulé manam ba mu tang bo duggalé ci digënté bu xat bo bëssé da na dem fa nga bëgg goné itam nonu la goné itam manam ci bimu doon goné ko ndaw nga koy wax li nga bëgg diko ko def lo diko ko woné itam né ko ni nga koy défé mu magalé ko waye rek du fekk boba kenn nek fa yeen ñaar lay door wala yaag wa kër gi waye bo baye bëggan tok nga doora bëgg tambalé yar du soti magi xiyar nak magi xel sen yeb
17: jeureujeuf sante ba
19: tekku ci loxol sayyidina usman gay ay xiyaré serigne assane kay ci touba di señ lamp jena doona am bu sa tamba magi lay xiyaré ba xam xiyaré wa ko yeb lox sin tala ngay assalamu alaykum wa rahmatullah
17: alaykum salam jeureujeuf ñi ngi lay sante bu baax dila jaajeufal serigne mahamadou bari soxna am bu sa tamba ñu ko nuyu baax señ lamp jena ñi lay xiyaré assalamu alaykum
20: abdullah
17: ñi ngi lay
20: ñaaré waat
17: ah kay koku
20: ñi abdullah messeur mam ball mo déssi waat
17: ah fi da am na jotay bi nak loolu lañ ci xaw bañ déssi waat bi mom dañuy baye ba ki rek ñu jël koku assalamu alaykum koku recc nañu dem jëli keneen radio IKB FM 103.5 kaddu gi baye ko fi ci ndam ci seen jotay bi di waxi wolof tay ki joxe kaddu gi mang ko joxe ci daru salam assalamu alaykum
20: alaykum salam wa rahmatullah
17: ala
20: wa barakatuh cheikh amad do nga le ma say dok touba tel mam cheikh na lay nuyu
17: wa kay ñing lay fay bax seigne ma sayor
20: bi ñi xam suñu kaddu fekk ñepp jamm salam ñi ñaan yalla gën lo dolu jamm barke serigne bara borom guy bind di ziaré baax baax baax bok yépp ak yalla jamm baye ma bari bay ma ñay ñay boy ken bay bo lay ñu koy xaar di ko ñaanal fan du dool ba nak wëru wëru ci barke ñu tokka yalla wëru jamm ba di sa kër di dekkand ko ñu yëpp lu bokkat liggéey seen ko akere di rafa li jëpp nak kaddu yi jall yëpp ak yi bëgg jall sey tu boko djeglu te waaw wala ngay nonu mu waxe ci nawi ni fofu ndek lay dakk doom da man dekk bima dekk te kadior man nga dana tok di deg ni wax sawé lo xamné bala ñew lay doon muy gande suñ ko amé suma foré ab kërri café la bëgg wala suma amé gan suma laalé sama lamañ wi ataya la bëgg wala su gan ñewé ma laal sama bañ bi néw ngora défaré ko fu ne bu gané salam alaykum da ngay tok rek su fekké café lañ dal di soxla légui légui day ray bobu rek melni kuy woko sans dal dem indi café légui
17: yalla
20: lolu mom fekk na ma wax deug yalla waye mag ñu buñ né waxtané ko né li ñu bëgg bala jëppo jot bu jëppo joté dina yomb lool waye nek ba am gan defal say dranga do am jotté war lool mu xam ni mom ni ngi ko yéré moy du ko neex def nga bu ko yéré ci benn gis da ngay dugg ci auto sax né gis xalé bo xamné day legg kaw ni balax balax mu ba yaay ji boko yéré ci benn auto bi lool mënta nek ap auto kenn mënu ci yar do adam aw yoon kenn mënu ci yar nit yar ci kër ga koy waxtane ci bamuy ndaw lo ñu nan garab boko jubandi bu magge soko bëgg jubandi dam man na ja xaw xew mbala nen kon dañu waxtane xalé waxtane ñoom ndax ñi nga xamantene ñoom la yalla sutural ñu waxe ni ñu wara waxe ma ñu defé ñu wara def yépp da am fu jaar yaay nonu ci radio bi ci école nga jaar ñu jangal la lan moy wax ak jëf ak masla ak lu ma doon ci dina boko meuna togal di nga xam nga wax ak mom loolu lepp fay jang soko def jangé nak yalla sutural nga diko jëf loolu mom lañu yalla yalla doon jamm ak taw ñu jaar ñu baye cheikh ndjay fi ci tuba den wam cheikh mam jaar ndjay wala jaara zar di jaara ñep di defal lu kaddu yalla nga lol jam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
17: jere jeuf serigne ma sayr job ci touba den mam cheikh ñi ngi nuy wa touba den mam cheikh yep ñu dem jeli keneen assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cheikh am sal
17: ñi ngi lay nuy bax suru nuy wa touba wuñ ko ñep
0: taw ko ñu ñu ñu lu ba ci ndax na ba am solo rek ay ni ngui faral wax taw di yalla ni ci jaar do yalla kan ko ni ngi leral do yalla nañ ni la top mo ci jaar ni ni ko ci na do ko ni ko le daqe en ci mo to lu moy tu nak ba tan ba ni ju bari lol nak ma ko ci ni ci ci ñaare mbolo walum dajé ñaare ñu bari na gone ko xamni man na ci mak sax waye gone nek ko wax ja tam ci sajj gone ga tam yekuti ban mak mo xam gone la wala fo wax gone gi jëm taw akugut dañ koy fo wono nek ko fekke ko ko xamna gone ko xamna du dog fo ban bañ laaj ko walla buñ ko laaju mu ñaka wax mag mo xamni bi saxit da xawa melne goné gu xamni yar ba demewu noy sax amna mag ñu leen ci xaat yi ci bi wax non dem buy bëgg wax walla nga juñu baat bo xam wax ju jëm mag ngi la an na di un bo amé am xal di dama ci koku nak bu amé am xal xawa tegg tankam walla mu ay sopp wal wax je bu wessu lolou dana fal dem ñu ngi siyal ñi dil ñep ñu ngi siyal ci may ñaan serigne ko lay fayal kapp ci do son bay su ci deru kare bu wa dal ci ñep
17: jere jef ñi ngi lay sant bu baax serigne basir souté wor kuñ fofu la ñëkëte jotaay bi ci seen jotaay bi nekkon ci tawé wax wi wolof ngi do and seen bokkam la xal inshallah rabbi ci kanam tuti bu 10h30 jotaay na dikkat ak yeen ci seen jotaay bi di li ñuy waxtane ngeen baaxu ci ana and ak pap sayr mbay ko inshallah rabbi bu 10h30 jotté dina fi delsi wat ñu ngeen di sant baax di ñeen gëreem yalla ñu borom jamm tém ko tokum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf
21: mbat na bay ci rew
22: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom be ab doom da koy sukkal
23: denga walam jaay di wax
21: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
1: soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaaf bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm maandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo di nit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

man soxna mbeen ma ñewaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñewaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lañu koy wax bib jotaa yef jar di teela jug ak waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di andaki mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ki nga doon xam démb farlooti taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mi di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daatak gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu set téere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy alternet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat.

0: digg ak tuwaat lii di wolof dékkun ndaw bu jotaan ngor jugal ta daw daal di dikk secteur bu jotee rek gélal sa postu tek ikkaar sa trois psn kay fere kaas bi amul sikk bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ni ki abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu lëreeroon ko jël ikkabul ko sa fee daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat ak démb lanu fii teg mengale kok lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk soo xëyee na nga naam maak sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàl na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen bégee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faxand
1: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng monsieur fuñ dajalee woo ji nax jure pa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd
1: xam mel naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci aw tund
1: 0909
2: jël wolof di acci aw tund woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci aw tund
1: 0909
2: jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar manu ko ñand musifun dajaloo kay ji naka jure pa fay xand seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci réegul fi xand seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci réegul fi xand kontaran tuturaala 976 nga bind 0909 jëlwolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bind 0909 jëlwolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk ndax ikaar moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd maa ngi laaj ku amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd
4: ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa biire gaayu baax yu naa ay wolof baaxu
5: UCAP FM

Ako. Itagol mo. Ang ete, ready. Doon na kong damon yan. Tamo kayo ko mga kailas. Gano'n ko lang yan. Muy ko, brigati. Tuba, nyan na yun. Nileflow tu, puro mo ang brigati. Special edition. Pagka, bingidat mo ay, gel ay ko, di ko lue. Gitrik sanitya da jie mo mo yung tanda sa tatungdod. Amlo mo ki participate. Ngayon pa nag-i-participate, i-fight. Kaya ka na ninyo gabagayag.

dossier yo xamné yobul nañu ko eutaté kay bi yoro walum commi di justice financier las quotidien yene kay ma nga ca ciow la nek ci trade point liguey kat ya né ña ngay naxar loko ñaawlu du dem ci lendemay bi nga xamné kon direction générale ba ak directeur ba du njit la mom la nekké yene kay bi xey di fess lu jëm seen walu ko taxaway bo xamné kon fu lu jëm ci walu ko finance digital immobilier jeu yi don carte gi ak len lu jëm ci walu location auto yi yene kay bi né li ay secteur la yo xamné kon danaka mën nañu wax né tup raxas xaalif bu setul la yene kay bi mo xey di fessel lu mel record quotidien mag ñu xibar Kalidou Koulibaly mi capteru gaynde Senegal mondial 2026 yene kay bi ne dafa amé gañu juroom ñet fan ci wër avril ba légui yene kay bi ne yeexa ñew go xamne kon téena xel su natango yi xey samp ci ab laaj le républicain quotidien yene kay ma nga ci lu soxal walu ko école bi nga xamne nak kenn ku ci ndang ci mëna gi sabab lu jëm ci walu essai national bi nga xamne ko ci CFE bi lañ koy def yene kay bi xey di fessel natalo ko jori ji gal walu nu mel lu jëm ci organisation bi nga xamné kon gis nañu ko amul ben rëkk bo xamné kon gis nañu ko ci essai national bi yene kay bi xey fessel grâce ak mbecté bu fessel nako ci lu mel lu jëm ci walu ko yoon ben atu kasso bo xamné kon du ko teud mom lañu ko daan ki nga xamné mo El Hadj Ousseynou Diouf football kat bi yene kay bi ne ak ndambay go xamné kon da ko waron di jox soxnam lolé motax ñu tek ko daan direct news quotidien ma nga ca lu jëm ci walu ko yuuxi xol yo xamné kon Amala Ndiaye yëkëti nako ca bayil leen Moustapha Diop non la ko yuxo yene kay bi ne fi mu toll ni kay danaka nopi gu gis nañu ko ca danaka lolé ñak jamonté yoon dongal injustice deugantane lako jappé mom meru Louga bi lay sakku ngir ñu man ko tégg loxo ca neum gëna gaawé suñu na tango tribune ñom ñanga ca tabaski gi ak lu soxal jafé jafé yu komi dund nañ ko ci xaaliss amul xar amul non lako yene kay bi xey fësele yene kay bi ne askan nga xamne nak fi mu tolli danaka ndol gi mag leen di gën di sonal ñakum xaliss bi gën leena songu yene kay bi ne ñeegu ko xarmi fi mu tolli danaka ñu ci bëre bëri jafena leen lool xaru yene kay bi xey duñu xamal ni xaru yar yi danaka boko bëgge da nga gëne digënté ñeen fukki jooni japp ñaari million suñu xaliss yene kay bi ne lu jum ye nak bu ko waxati ndax bala nga ko laal da nga gëne lu bëre bëri suñu natangoy ño xey di fessel lu mel benen ko natango di li quotidien ma nga batay ci lu soxal Babacar Ba forum judiciaire bi nga xamné kon jëm na ci komum réemi yene kay bi xey di fessel ay cardom transparence don les rangé gi mom lañ ci wax yene kay bi ne fi mu toll ni kay danaka dafa gëm lool fi mu toll ni lu ci bari lu warona lèr lëndëm crise la def sunna tango ño xey di ko fessel le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci ñak déggo gu dox na ci digënté Sénégal FMI yene kay bi ne ca Kenya lañ dajé waye ba fi mu toll ni day déggo ga mom dess na lool sunna tango ni kilifa yi ñanga cey waxtane ngir mëna xam deug deug lu ci xew réem sport quotidien ma nga ca Cannes 2032 Sénégal bëgg na dalal pomi su natangoy ni candidature Sénégal dañ ko fassiyene jëbele yene kay bi mo xey di fessel lu nu mel réew mi quotidien yene kay digënté États-Unis mom fofu la dugg Donald Trump ñitt réew ma la fessel Sénégal yi nga xamé ko ñom ñoo fa nekk yene kay bi ne danaka atum 2026 mi Trump ak ay ñoñam bëggu ñu leen faté gëtt yene kay bi xey du defal ap xeyma ci ñi nga xamé kon danaka kay fi mu toll ni ñëng ci dund ay jafé jafé yu tar 2 minutes pour lire l'essentiel Babacar mi nga xamné kon mom la fessel yene kay bi nak architecte lu jëm ci société civile bi mom nak taxaw na tém lu jëm ci walu ko transparence ak lérangé le bëgg le quotidien réew mi quotidien mo nga ci Nairobi gi nga xamné kon ndaje ki di jomay ak Jervia yene kay bi xey di xamal né lu jëm ci ak laxonté go xamné kon mom la ci gis digënté Sénégal FMI yene kay mi fim tol li digënté ba déssana lér lol scientif ak lu jëm ci raxx xaalif bu sétul bi fanwer ak juroom ñaari rapport yu yobul nañ ko police ci financier suna tangoy koy fessel le point actu yene kay waxtan mi nga xamne kon sekk nako ak Mounjay Cissé mo jité kurel gi ONG 3D akos yene kay bi xey di fessel ay cardom jëm ci digënté Sonko Jomay bi mu ne li nga xamne kon war nañ ko ci xam deugentan ne nak jamono ji amna mbir yu gëna jamp lool fek ñu yegg ci 2029 su na tangoy xey di fessel cardu yu ma nga leen cey baxé li nga xamne kon bëgg nañu gën leen ci taxawé ñaari def ko ci ñaar te fu tek loxo ci li ngeer su na tangoy ñaar fuk ñent ci ay xar yo xamne kon mom la sandar ri nangu ci sen ay loxo yene kay bi di lebe mom batay ma nga ca lu jëm ci walu ko bor bi nga xamne kon jëm ci walu ciopiku gi ñing ko ci waxtane Bassirou Diomaye Diakhar Fay yene kay bi ni ma ngay gëna dolel ab waxtanam ak wa FMI Fonds Monétaire International su na tangoy ni waxtan wi ci Kenya lañ ko do wélé symposium mondial bu jëm ci walu régulateur yi yene kay bi ni RTP fi mu toll ni kay jël na ab taxawayam fofé ci Ankara ci Turquie yene kay bi ni fuk ak ñaari fan bu ko juroom fan ci yéro ku mé wi ay waxtan ñu ko ci amal Vox Peuple yene kay batay ma nga
ci rapport yi nga xamné kon def nako ci 2026 2025 centif xese fessel ko ci juroom ñett témer juroom ben fuk ak juroom ben ci ay déclaration ci wala opération suspect.

0: loolu luñ war a mën a xoolaat la. Jàpp naa ni yàll na ci jëfewut. Ay ata ngi nii am na ci ay questions yoo xam ne bu ñëwee day ñëwaat. Waaye maa ngi am espoir ndax gis naa ci ay questions yoo xam ne jàpp naa ni mën naa yéex a ñëwaat. Ndax ndox nag jekk problème la daan doon. Gis nañ ne am na am ay amélioration nekk. Gis nañ ne ci anamu organisation gën na taxaw. Kon loolu ma ne ci am yaakaar. Bu ñu sañoo ni secteur yépp demee noonu bu dee Sénégal am na amélioration am nañ fi ay mag yoo xam ne delu stage daan am. Léegi yooyu yëpp amatul. Sonatel la même chose. Waaye nag bu fekkee ñoom ay privé lañ ay commerciaux lañ loolu day si def nañ ko def koy bàyyi ñoom ndax nag li ñu jaay rek nañu mën a jënd. Waaye nag am na ay service yoo xam ne ba léegi amélioration demeegul noonu. Mu mel ni acc dañ koy wax mu ne acc nag mooy loo xam boo jaxasee teg sa loxo da nga koy nagal di ko rafetal ak di ko jéem a yokk. Waaye xel warul daj ci nga dem di ko ñàkk wala muy jeex. Acc yooyu nag bareegul. Ñu ñaan rek ñu bàyyi ci xel. Xam ne màggal moom kenn dutu wax nu mu toll kenn dutu waxit ak dat bi muy ñëw ndax ñëpp xam nañ ko. Kon loolu dañ koy bàyyi ci appréciation kilifa yi yor réew.
1: Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatt moom mooy coordinateur général màggal ga laata muy daaneel gàddoom nag soññi na askan wi dëkkee ci dëkk bu sell bi ngir na nga xam ne kon sàkku na ko ngir ñu jëfandikoo ko barab bi ndax nee na loolee sax bokk na ci luy aar askan wi rawatina ci seen wàllug nekkin ci wàllu ni mel. Serigne Ousmane Mbacke kàddu yi la ci yëkkati.
0: Touba ñun ñëpp xam nañ ni buñ dee wax màggal ci mbudd jëpp marché nañ nangu ci ne màggal gi day yokk. Te jàpp nañ ne mbudd fi ñëw. Wala sax nga bañ a doon murit waaye comment doon ci màggal gi tax laa jóg boo ñëwee bëgg nga egg ci jumaa ji ko ziare xam mu doon barab boo xam ne ñëpp fay daj espace bi nit ñi daje yokkuwul dinaa espace bi yokkuwul nag ci ñun ñooy géré espace bi ñoo fi dëkk. Maa ngi ñaan suñu kilifa rek ñu bàyyi xel loolu xam ne nit ñi ñoom nañ wuy si ñoom lañ soxla woo dajal di leen ziare te seen sécurité yi dafa aju lu bari da cay aju ci espace bu ñu mën a toppatoo fekk ci aw yoon rationaliser. Loolu bu fekkee lu war a am la kon da ci am loo xam ne ñoo ngi si mën a dimbali jàppale ci ñu ngi leen di tàllal loxo nag di xamal rek ne ñun ay dong lañu ñoom la ñuy liggéey Serigne Touba la ñuy liggéey te tey ñoom la ñuy xoolee Serigne Touba. Ñu bàyyi xel ci ne barab bi seen dëkk lu fi waay def ñoom la koy def. Maritime du am ndax rafet nañ ci njort waaye bis bu fi dar xewoon it seen kaw lañ njëkk a dal soog a dal suñu kaw. Loolu nag la ñuy bàyyil yëpp. Kon espace bi dinaa yokkuwut nañuy bàyyi xel ci nañ koy jëfandikoo ci kër yi ak buntu kër yi ndax jumaa ji moom mooy barabu ñëpp.
2: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba.
2: Radio
3: UKAB FM
2: fii ci Touba Ndam.
3: Xibaar yi mu segg ba mu wër
4: la radio citoyenne
3: UKAB FM rek moo ma ci doy.
2: 103.5
1: téeméer ak ñett yu tomb juróom UKAB rajo université Cheikh Ahmed Bamba Touba ca kanam di amal ay yëngu fukk ak ñeenteel édition mu doon tàgget ay Serigne Daara ngir rek seenu njàng gën a seenu njàngale gën a ñoŋ waaye tam lenn ci fitna yi nga xam ne mën leen caa fekk ñu mën koo moytu. Loolu nag mu doon ab jotaay bu kenn ci jori ya bàyyi Serigne Bousso ci taxawe lu ne mel la mu ci leeral ñu teelu ko.
5: Dëkk bi di tax Serigne bi sos ko di ci am wàllu yaatu di jàng ak jàngale rawatina jàng alquranul karim. Loola tax Touba ca kanam bi mu sosoo xam taxawaayam ci dëkk bi ak ñoon dëkk bi bàyyi ko xel bu baax noonu nag la jële pàcc yu yaatu jëglel ko Daara ak ñoon Daara. Li ma ko waxe woon tàmbalee ko ci seen Daara bi ak jëmmi Daara ji ak dong Daara bi ba tey nag ñoo ngi ci pàcc bi nga

0: moom la jagleel Sëriñ Daara bi, mooy defal leen ay tàggatu formation yu am solo ci ñeenti xam-xam yoo xam ne benn bu ci ne Sëriñ Daara dana ko soxla te waru koo ñàkk. Loolu itam biñ ko tàmbalee ba léegi gis nañ ne Sëriñ Daara yi yittu woon nañ ko lool, te bàyyi ko xel lool ba saa yu bind mi ñëwee rek ci ngay xel bàyyi xel ak yittewoo gi. Dat bi ñu joxe bu accès ak heure bi deux jours la ñuy def, waaye ñaari fan, waaye ci bis bi rek la mbind mi daal di mat. Kon loolu day wéy ne yitti ak bàyyi xel. Bii nag moo nekkoon fukkeelu yoon bi ak ñeent di 14e édition ci ay tàggatu. Lim bi boo ko xoolee ëppagun na, jege na ñaari junni. Kon nag loolu di ay taxawaay yu am solo, te saa yu ñëwee Sëriñ Daara di gën a wéy ne yitte ak bàyyi xel ak bëgg loo xam ne ñu ngi koy jagle liggéey bi. Ci biir liggéey boobu nag nga xam ne ñeenti matière lañuy tàggat Sëriñ Daara yi, muy ñeent xam-xam. Xam-xam ba ci njëkk di wàllu tajwid, nga xam ne mooy da ngay jàng alquran ci jàng bi gën a rafet, ak almin nafs mooy xam sikoli si xale bi, kore gi ngay téyee nga xam, kore gi nga yor nga xam yan mooy ay jikkoom ay mandargaam, sopp ko yi muy am lan moo koy waral ak yu ni mel. Loolu bokk bi ci tegee tamit di idaara madrasé, maanaam nga xam ne ci miidiam yor daara naka nga war a saytoo daara ji, naka la war a doxee norme yi lépp leen lu ne jaar yoon ni mu war a jaar yoon. Loolu lu am solo la, loo xam ne Sëriñ Daara yittu woon nañ ko lool. Bi ci tegee itam di naka ngay tegee programme boo xam da ngay jàngal gone yi ci njàng mu gaaw, gone bi xam programme yi, nga xam programme nga xam da nga ne fii yëg diir sàngam kat bu yàlla defee ndimbal dana wàcc, wala dana mokkal. Loolu lu am solo la. Ñu yokk ci ñaar yoo xam ne nag bi ñu tàmbalee formation ba léegi ñu ngi koy amal, te gis na lu am am njëriñ la. Loolu tam moo ñu fi dajal tey, muy ñaari coopérance yu mag yoo xam ne dañu koy def jagleel ko Sëriñ Daara yi. Benn bi di jëm ci wàllu daara ak yoon, gis nañ ne jafe-jafe yi bari na lool, te lu ci bari li ko waral Sëriñ Daara yi ak ñàkk xam la wala ñàkk bàyyi xel. Waaye bi ñu leen tàmbalee defal formation yi, gis nañ ne conférence bi ñu ko tàmbalee léegi wàññi na bu baax a baax a baax jafe-jafe yi daan am ci wàllu googu ci bu ñu xoolee at yi jiitu ni mu daan mel. Day nekk tàggatu waxtaan woo xam ne day doon daara ak yoon, ñu waxtaan leeral Sëriñ Daara yi, fàttali leen li yoonu Sénégal mayee ak li mayewut ak li ñu war a wattandiku. Loolu ñu ko yàgg koo def, da ci ànd ak ay avocat ay juriste ñu ne def nañ ko. Loolu moom tey ci boobu it lañu nekkaat tey fii ci kër Sëriñ Touba gi jàkkaarlu juma ji di ko amalaat war ko amal. Bu la jëm daara ak yoon, ki ko war a def mooy Sëriñ Fallou Kounta Mbacke. Moom itam di koo xam ne wàllu xam-xamam ci wàllu googu la màcc, waaye tamit nag di doomi daara. Noonu itam ñaareelu waxtaan wi di nekk daara ak wér gi yaram. Xam nañ ne ku dajale ay gone faaw nag ñu am ay jàngoro yoo xam ne day taxaw ak ñoom, muy daara ak wér gi yaram ci la ñuy waxtaanee. Ñaari waxtaan yi yëpp nag benn mu ne dañuy ubbil Sëriñ Daara yi bu baax a baax a baax, pàcc bu yaatu ngir ñu mën a laaj. Te gis nañ itam Sëriñ Daara yitti woon nañ ko lool, te ci laaj yi nga koy xam ne ñaari waxtu yi dana dem bay jeex, te laaj yi ñu bëgg dëgg sax laaj yi di jeex. Loolu nag day wane yitte. Waaye gis nañ ne daal ñaar yi moom bi ñu ko tàmbalee ak léegi Sëriñ Daara yi ñu ngi koy bàyyi xel, te yitti woon nañ ko, te gis nañ ñi ñoŋalaan na liggéey bu baax a baax a baax. Dinañ ne tuuma yu bëree bëri yi daan am yoo xam ne yenn yi ay tuuma lay nekk, yenn yi di nekk njubte, waaye lenn lu ci nekk amul lenn loo xam ne Sëriñ Daara bi daa nekk jubloom wala mu nekk loo xam ne yéeneem la, ay jumte rek lay doon. Kon daal loolu mooy li ñu fi dajale tey, ànd nañ ko Sëriñ Daara yi, ñëpp ñëw nañ insha allah. Nii la lañ ko tàmbalee, noonu lay wéyee. Touba ci kanam nekk ci tel yi rek, mel di rek, nab yi yëpp noonu nekk ci lii rek incha allah.
1: Mbokk yi ngeen nañu topp ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba, Sëriñ Mamor Mbacke, moom Cheikh Mamadou Moutada door ab tournée ca Tamba Kounda ka la ko wër. Loolu nag ni ko tey la ko door incha allah rabbi. Jotaay luy danañ ci delsiwaat nu mu gën a yaatoo Cheikh Amar Cheikh Bey, ñi nga xam ne kon ni ña nga ca jotaay ba incha allah danañu ci delsiwaat. Yegsi ak yéen ci ponk bi këmal jotaay bi, li gën a fes ci yéene kay ñu ne koy defar
2: UKAB FM li ci yéene kay yi.
1: Pap Cheikh Mbaye bis 6000 le point acte sport ma nga yu ak ñun ci lu soxal
3: lu jëm ci kan 2032 yene kay bi ne Sénégal bëgg na ko dalal pomi suñu natango yi xeydu no xamal ne jëri di gallo walu ka tagge yaramu rew mi mom mo fessel lu ñu mel Saudi Pro League ak Al Nassr mi nga xamne kon Sadio Mané ma fa nek yene kay bi ne jamono ji nga xamne kon ci la no nek ak lu jëm ci tollu way bak namu fa defé suñu natango yi ne lu jëm ci walu ka taxaway ba lam fay def yene kay bi mo xey di lu ko xibar yor yor quotidien ma nga ci lu jëm ci commerce extérieur don jënd ak jaay mi ci biti yene kay bi di lu xamal ne juroom ñaar témer fukal ñett ci ay milliards yu tégal yo xamné kon jamono ji mëna no wax ni Sénégal gënë nako ci wéru commerce wi suñu natangu ba tay duñu xamal né Sénégal danaka kay buñu koy xol tawfex deugentan lam ci walum kom mi ci li xamni kon mom lay gënné diko jaay ci biti benen ko yéné kay di l'info ma nga ak ñun ci lu soxal mitun sargal jomay ba ci mbour deug yi nga xamné kon Serigne Gueye Diop yëkëti nako ci lu jëm ci taxaway bi nga xamné kon def nañu ko ci ñaar at du tegg ko ci yéné kay bi né lolé amul ben wax bo xamné kon def nañu ko ci ne nak lolé amul ben communique bo xamné kon mo meuna far li nga xamné kon jot nañu ko fé taxawende gun Serigne Gueye Diop yéné kay bi xey fessal natalam rapport 2025 bu scientif yéné kay bi do xamal né opération yi ci def toll na ci juru ñet téméré juroom ben fuk ak juroom ben ci opération yu leunt na lol yéné kay bi né lolé mom lañu garal fanwéré juroom ñaar ci dossier yo xamné yobul nañu ko autorité kay bi yoro walum commis digital financier las quotidien yéné kay ma nga ca ciow la nek ci trade point liguey kat ya né ña ngay nakhar loko ñaawlu lu dem ci lendemay bi nga xamne kon direction générale ba ak directeur ba du njit la mom la nekké yene kay bi xey di fess lu dem seen walu ko taxaway taxaway bo xamne kon fu lu dem ci walu ko finance digital immobilier jeu yi don carte gi ak len lu dem ci walu location auto yi yene kay bi ne li ay secteur la yo xamne kon danaka man na no wax ne buntu pa raxas xaliss bu setul la yene kay bi mo xey di fess lu numéro record quotidien ma ngi xibar Kalidou Koulibaly mi capitaine gaindi Senegal mondial 2026 yene kay bi ne dafa amé gañu juroom ñett fan ci wër avril ba légui yene kay bi ne yéxé ñew go xamné kon téna xel su natango yi xey samp ci ab laaj le républicain quotidien yene kay ma nga ci lu soxal walu ko école bi nga xamné nak kenn ku ci ndang ci mëna gi sabab lu jëm ci walu essai national bi nga xamné ko ci CFO bi dañ koy def yene kay bi xey di fessel natalo ko jori ji gar walu nu mel lu jëm ci organisation bi nga xamné kon gis nañu ko amul ben rëkk rëkk bo xamné kon gis nañu ko ci essai national bi yene kay bi xey fessel grâce ak mbecté bu fessel nako ci lu mel lu jëm ci walu ko yoon ben atu kasso bo xamne kon du ko teud mom lañu ko daan ki nga xam mom Eladji Ousseynou Diouf football kat bi yene kay bi ne ak ndambay go xamne kon da ko woron di jox soxnam lolé motax ñu te ko daan direct news quotidien ma nga ca lu jëm ci walu ko yuuxi xol yo xamne kon Amala Ndiaye yëkëti nako ca bayil leen Mustapha Diop non la ko yuuxo yene kay bi ne fi mu toll ni kay danaka noppi gu gis nañu ko ca danaka lolé ñak jamonté yoon dongal injustice deugantane lako jappé mom meru lugo bi lay sakku ngir ñu man ko tégg loxo ci na mu gëna gaawé suñu natangoy tribu ñom ñanga ci tabaski gi ak lu soxal jafé jafé yu komi dundu dañ ko ci xaaliss amul xar amul non lako yéné kay bi xey fësele yéné kay bi né askan nga xamné nak fa mu tolli danaka ndol gi ma ngi leen di gën di sonal ñakum xaaliss bi gën leena songu yéné kay bi né ñëggu ko xar mi fi mu tolli danaka ñu ci bëré bëri jafé na leen lool xaru yéné kay bi xey du xamné xaru yar danaka boko beugé da nga gëné digënté ñen fukki juni japp ñaari million suñu xaaliss yene kay bi né lu jumé nak bu ko waxati ndax bala nga ko laal da nga gëné lu bëré bëri suñu natango yi ñoo xey di fessel lu mel benen ko natango di li quotidien ma nga ba tay ci lu soxal Babacar Ba forum justice bi nga xamné kon jëm na ci komum réemi yene kay bi xey di fessel ay cardom transparence don lé rangé gi mom lañ ci wax yene kay bi né fi mu toll ni kay danaka dafa gëm lool fi mu toll ni lu ci bëri lu warona lér dëndëm crise la def natango ñoo xey diko fessel le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci ñak deggo gu dox na ci digënté Sénégal FMI yene kay bi ne ca Kenya lañ dajé waye ba fi mu toll ni day deggo ga mom dess na lool su natango ni kilifa yi ñanga cey waxtane ngir mëna xam deug deug lu ci xew Rem Sport quotidien ma nga ca Kan 2032 Sénégal bëgg na dalal pomi su natango ni candidature Sénégal dañ ko fassiyene jébalé yene kay bi mo xey di fessel lu mel rewmi quotidien yene kay digënté États-Unis mom fofu la dugg Donald Trump ñittu rew ma fessel Sénégal yi nga xamné ko ñom ñoo fa nek yene kay bi ne danaka atum 2026 mi Trump ak ay ñoñam bëggu ñu leen fa tek gëtt yene kay bi xey du defal ap xeyma ci ñi nga xamné kon danaka kay fi mu tolli ñinga ci dund ay jafé jafé yu tar 2 minutes pour lire l'essentiel Babacar mi nga xamné kon mom la fessel yene kay bi ne nak architecte lu jëm ci société civile bi mom nak taxaw na tém lu jëm ci walu ko transparence ak lérangé le bëgg le quotidien réew mi quotidien mom ma nga ci Nairobi gi nga xamné kon ndajé ki di jomay ak jeur du via yene kay bi xey di xamal ne lu jëm ci ak laqonté go xamné kon mom la ci gis digënté Sénégal FMI yéne kay mi fim toll li digënté ba déssana lèr lol Sentif ak lu jëm ci rax xaalib sétul bi fanwér ak juroom ñaari rapport yu yobul nañ ko politique ci financier su na tangoy koy fessel le point actu yéne kay waxtaan wi nga xamné kon sékk nako ak Moundiaye Cissé mo jité kurel gi ONG 3D akos yéne kay bi xey bu di fessel ay cardom jëm ci digënté Sonko Diomaye bi mu né li nga xamné kon war nañ ko ci xam deugëntaan né nak jamono ji amna mbir yu gëna jëm lol fek ñu yegg ci 2029 su natangoy xey di fessel cadre yu ma nga leen ci ay baxé li nga xamné kon bëgg na ñu gën leen ci taxawé ñaari def ko ci ñaar def yu tek loxo ci linguer su natangoy na ñaar fukk ñent ci ay xar yo xamné kon mom la gendarmerie nangut seen ay loxo yene kay bi di lébé mom batay ma nga ci lu jëm ci walu ko bor bi nga xamné kon jëm ci walu ciopiku gi ñu ko ci waxtané Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi ni ma ngay gëna dolel ab waxtanam ak wa FMI Fonds Monétaire International su natangoy ni waxtan wi ci Kenya lañ ko do wélé symposium mondial bu jëm ci walu régulateur yi yene kay bi ni RTP fi mu toll ni kay jël na ab taxawayam fofé ci Ankara ci Turquie yene kay bi ni fuk ak ñaari fan bu ko juroom fan ci yéro ku mé wi ay waxtan ñu ko ci amal Vox Populi yene kay batay ma nga ci rapport yi nga xamné kon def nako ci 2025 Sentif xëssal ko ci juroom ñet témer juroom ben fuk ak juroom ben ci ay déclaration ci walu opération suspect yo xamné kon fessel nañu ko ci yene kay bi mo xey di ko netali sunu natangoy le soleil ñom ñanga ci ñaar lu ko bes bi nga xamné jitu re président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga ci somé bañu amal ci Kenya Africa Forward ba yene kay bi ne lu jëm ci taxaway bi def nañu ko ci rawatene ci walum komi waxtane nañu ko fu bax jitu rew mi ma ngay fëgg ay buntu ngir xol naka la ñu mëna dibulé rewum Sénégal bu mëna ko génné ci goutte gi critique quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko essence bi nga xamné kon jamono ji lu jëm ci walu ko absence bi nga xamné kon amul retour recours ci walu ko article L29 L30 ba ak lu jëm ci walu ko copiko code électoral ba yene kay bi xey du ñu xamal ni opposition bi kay su na tagoy samp ci am laaj ni ñom lan lañu foy mbaadu li am nek ci ginaaw sunu natangi batay ñinga ci benen laaj bu samp nañu ko Macky Sall lutax mom momé nak mu daati tay ñi di député takku walu yi ngir lolay seen record bu ñu bañ ko def sunu natango subatel ñom batay ñinga ci gennu ko ñent fuk juroom ñental promotion bu école nationale de police yene kay bi del soit ci recommandation don denkaan yu ministre intérieur de fessel nako lu toll ci ñaar témer juroom ben fuk ak ben yi nga xamné jox nañ le seen ay lidiasa sunu natango ñokay fessel en relief quotidien yene kay ma nga ci sommet bu ñu ngi amal ci Nairobi ci Kenya yene kay bi ne walum kom mi waxtana nañu ko fa Bassirou Diomaye Diakhar Faye jitu rew mi yene kay bi ne soxaliko afrique walum kom lolou la bëgg ñu gën ci waxtane xol ñu koy jëmele l'exclusive quotidien yene kay ma nga ci délégation spéciale bu mairie pour Dakar fi mu toll ni yene kay bi ne Abbas Fall danaka bu tudde du neraw sun la tango yi xey du ñu xamal ne ma ngay yoxu walu ne fi mu toll ni kay nguur gay pexale def ngir lu jëm ci walu mairie bobu le mu yëkëti ko fa tek fa délégation spéciale mbokk yene kay ango di dajeluk insha
4: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayar mbay
0: dekk bi di tax serigne bi sosko di ci am walu ñaar
2: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: UKBFM
4: 103.5
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam groupe de communication Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien
3: mbokk ñu jéggul ci jafé jafé machine yoy adjol sunu ciobaré li moy li firuson ci ay xibaar ci guddigu ñu lay ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bekk machine bi raskal ci déglu bi radio ikap 103.5 di témé rek ñatt yu tomb juroom gër ko déglu ci bande fm bi internet bi ñet www.sunfm.com youtube ikap tv live yeneen xibaar ëlëg ak jamm lay joon ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal sunu bopp bur law mom jamm té ku mu jamm ngam jamm yalla ndefal fanaanum jamm jërë ngeen di futti

da kalma dosan fasar madan liyugi nan wayin sana aslamtu wajhi ilaykal yawma saqidami liman